0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
6: Republika.
0: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
0: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
1: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Close to heaven when you're touching me. It's gotta be 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita. Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig, at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan,
3: mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan. Epteka. Ano meron sa kisame?
4: Huh?
1: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
2: Ang wonderful morning.
1: Wonderful morning. Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kapal!
7: Bago matutong magsabi ng po at opo ang isang bata, natututo muna siyang makinig sa bahay. Bago siya matutong rumespeto sa guro at kaklase, nakikita muna niya kung paano tayo makitungo sa ibang tao. Kaya mga magulang, hindi lang paaralan ang nagtuturo ng tamang asal. Tayo ang unang guro ng ating mga anak. Dahil ang magandang kinabukasan, nagsisimula sa magandang halimbawa sa tahanan.
2: Paalala!
7: Para sa ating mga
2: munting Juan!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Sa isang ulat ng RP1, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Todolo Jr. na kailangan ng sama-samang pagkilos upang maprotektahan ang maritime domain ng Pilipinas. Sa isang talumpati sa 3rd Balangay Forum sa Makati City, sinabi niyang kailangan gamitin ang lahat ng yaman ng maritime domain, lalo na sa gitna ng hamon ng climate change at produksyon ng pagkain. Sinabi rin niya na mahalaga ang papel ng Armed Forces of the Philippines sa pagtatanggol nito. Dagdag ni Teodoro, pinalakas nila ang kakayahan ng military upang maipatupad ang mga batas ng bansa at mga kasunduan sa international treaty. Sa palakasan, binuksan ng Gilas Pilipinas Women's Team ang kampanya nila sa Asian Games ng isang panalo laban sa Kazakhstan 86-58 sa Japan. Ang susunod nilang makakalaban ay ang Hong Kong sa araw ng Linggo. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita.
9: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika Kikwan.
0: Republika Kikwan.
13: Wonderful morning.
14: Creating a serene atmosphere.
15: Love inspired and easy to the ear.
14: This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning.
14: Sa 87.5.
15: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
6: This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: love you, baby.
1: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
2: Republika ni Juan.
3: Juan. Sa 87.5.
4: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
2: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
4: Ang Republika.
2: Republika.
3: Republika ni Juan.
2: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
2: Wonderful morning.
3: Wonderful morning.
5: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Bermans na Juan!
1: Isang paalala na ang taon ay mabilis lumipas.
2: May mga pangarap ka bang gustong abutin?
1: May mga bagay ka bang gustong ayusin? Huwag mo nang hintayin ang bagong taon para magsimula.
2: Ang pinakamagandang araw para magbago ay ngayon.
0: Merry Bermans, Juan!
3: Ito ang kultura.
1: Kultura.
4: Kultura natin.
3: Kultura ni Juan.
2: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
3: Kultura.
2: Kultura
3: ni Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Isang malaking dagdag presyo sa petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo. Bunso dito ang patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. 5 piso sa gasolina at 11 pisong taas presyo sa diesel ang nakikita ng oil industry sources. Ayon sa batas, kung sumampa sa $80 per barrel ang presyo ng langis, maaaring mag-intervene ang pamahalaan sa presyo ng krudo. Isa sa mga solusyon dito ay ang pagsuspend ng excise tax sa presyo ng langis. Ang Pangulo lamang ang may kapangyarihan sa pagsuspend ng excise tax dito. Ngunit wala pang balita kung at kailan ito mangyayari. Magkahain ng diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China dahil sa flare incident sa Zamora at Mischief Reef noong September 11. Batay ito sa pahayag ng DFA sa isinagawang flare incident ng China laban sa isang Philippine Coast Guard aircraft na nagsasagawa ng operasyon malapit sa nasabing reef. Giniit ito ilaban sa UNCLOS at sa 2016 arbitral rule. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Juan Balita.
5: Sa 87.5.

0: Ika ng pula at bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noon nating angkinin.
2: Ipagpagmalaki
1: ang republika natin.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang republika ko.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang aking republika.
7: Ito ang ating republika.
1: Ang tinig ng ating republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
8: Everyone.
9: 87.5.
8: 87.5.
9: Republika.
8: 87.5.
7: Republika ni Juan.
1: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
8: Wonderful morning
1: sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: Whatever I said, whatever I didn't mean it.
0: 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
4: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
3: 87.5.
4: Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar. Iwasan ang paggamit ng sirang kable at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan.
5: Mula sa Republika
6: ng Pula at Bughaw.
7: Pula at Bughaw.
6: At nagniningning na mga bituin at araw.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Presidential Broadcast Service.
10: Your station.
11: Your pride.
12: 87.5.
13: Ang Republika.
14: Republika.
15: Republika ni Juan.
16: 87.5.
17: Republika ni Juan.
4: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
18: Your romantikong Juan.
4: Sa Wonderful Morning.
19: Wonderful Morning.
4: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan.
6: Minsan, akala natin hindi napapansin ng mga anak ang ginagawa natin. Pero nakikita nila kung paano tayo magsalita, makitungo at humarap sa problema. At madalas, ginagaya nila ito. Kaya bago natin sabihan ng anak na maging mabuting tao, tanungin muna natin ang ating sarili. Nakikita ba niya sa akin ang taong gusto kong maging siya? Dahil ang disiplina, mas madaling matutunan kapag nakikita muna sa tahanan.
5: Paalala!
6: Para sa ating mga
5: munting Juan!
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid ka pa!
4: Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Meron tayong ulat sa RP1. Nakatanggap ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng bomb threat mula sa isang individual na ipinadala sa official Facebook page ng lungsod. Agad na nagsagawa ng sweeping operation ng LGU sa buong QC compound, pero wala naman silang nakitang kahina-hinalang bagay. Patuloy na iniimbestigahan nito, katuwang ng QCPD, ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, upang matukoy ang pinagmulan ng banta. Sa ibang balita, katuwang ng Bureau of Fire Protection, magdi-develop ang Department of Energy o DOE ng Implementing Rules and Regulations o IRR sa Fire Code para sa mga hybrid electric vehicles. Ito ay matapos pansamantalang pagbawalan ng Montenegro Shipping Lines Incorporated o MSLI ang pagsakay ng mga EV sa kanilang mga barko. Ang desisyon ng MSLI ay maaaring bunsod ng initial investigations na maaari ito ang kaso sa pagkasunog ng isang barko patungo sa Coron, Palawan. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
10: Juan Balita.
4: Sa 87.5.
3: Republika.
4: Republika ni Juan. Habang

0: bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako ang boses mo.
10: Ang boses ng ating republika.
15: Republika.
11: Sa 87.5.
10: 87.5.
16: Republika ni Juan.
10: Republika ni Juan.
17: Hype up your pananghalian
10: with our poppin' dugdugan.
17: To the rhythm of your music.
10: Your music.
17: And the music of everyone.
10: Pop, pop, pop,
17: pop goes the world.
10: Pop goes the world.
17: Sa Republika.
10: Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan! Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republicani One. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan! Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service. Presidential Broadcast Service. Your station, your pride. 87.5. Ang Republika. Republika. Republika ni Juan. 87.5. Republika ni Juan. Keeping your energies up high. High. Pop. Pop. Goes the world. Goes the world. Sa 87.5 Republika ni Juan. Pop. Pop. Goes the world.

0: Iba talaga ang Bermans.
1: Panahon ng ngiti, kwentuhan, reunion, at mga pangarap na muling binubuhay. Kaya ihanda ang puso, hindi lang ang Christmas list. Dahil sa Republika ni Juan, bawat araw may dahilan para magsaya. Merry Bermans, Juan!
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
2: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
0: Juan Balita.
2: Juan Balita.
5: Sa isang report ng RP1, tinatapos na ng Philippine Coast Guard ang pag-alis ng tubig mula sa engine room ng MV June Aster na nasunog sa Coron, Palawan. Sa isang panayam sa Boses kay PCG spokesperson Commodore Noy Mekebiab, sinabi niya kapag natapos ito, magsusumiti na sila ng ebidensya kaugnay sa isinasagawang investigasyon. Sa ibang balita, nagtutulungan ang Valenzuela City at National Housing Authority o NHA para matapos ang Disciplina Village. Isa ito sa mga pabahay na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kamakailan. Sinabi ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, on track ang Valenzuela at NHA sa natitirang parte ng Disciplina Village. Tuloy-tuloy din ang construction ng mga common facilities sa loob ng Disciplina Village. Inaasahang matatapos ang konstruksyon nito sa pagtatapos ng taong ito, habang ang Phase 4 na sumasaklaw sa mayorya ng housing units ay inaasahang matatapos sa susunod na taon. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
0: Juan Balita.
2: Sa 87.5.
6: Ito ang Republika ko.
7: Ito ang aking Republika.
8: Ito ang ating Republika.
9: Republika.
8: Republika.
9: Ni Juan.
8: Ni Juan.
2: Republika ni Juan.

0: Power.
1: Sa bawat pagsikat ng araw,
2: iwagayway ang pula at bughaw.
3: Nagniningning na mga bituin,
4: ipagmalaki ang republika natin.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
11: Ikaw.
12: Ako.
13: Tayo.
14: Ang bawat Pilipino.
15: Everyone.
16: Ako si Juan.
17: At ako ang boses mo.
18: Ang boses
19: ng ating republika.
20: Republika.
21: Sa 87.5.
22: 87.5.
23: Republika ni Juan.
24: Republika ni Juan.
25: The beat continues
26: with the music
27: of everyone.
28: Everyone.
29: This is Pop Goes the World.
30: To 87.5.
31: 87.5.
32: Republica ni Juan.
33: Republica ni Juan.

0: More music.
1: Shake it up. Shake it
0: your
1: up.
0: Music.
2: Lampa,
3: uhugin.
2: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids! Sayaw Juan!
0: With our lunchtime kukugan!
4: Nasaan ka man?
0: Gawin natin masigla ang iyong pananghalian!
4: Goes the world!
0: Sa Republika ni Juan!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong, iwasan ng baha, at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. One, mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Republica ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kapal!
4: 8 oras man nasa paaralan ng isang bata, mas maraming oras pa rin siyang nasa bahay. Kaya hindi lahat ng asal at disiplina kayang ituro ng guro. May bahagi tayong mga magulang na kailangan magampanan. Turuan natin silang rumispeto, maging responsable, at umamin kapag nagkamali. Hindi para maging perpekto sila, kundi para matuto sila na maging mabuting tao.
5: Paalala!
4: Para sa ating mga
5: munting Juan!
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Ilalagay sa full alert ang PNP-NCRPO simula bukas, paghandaan para sa maaaring maganap na protesta kaugnay ng pag-alala ng martial law. Tulad sa PhilStar, sinabi ng PNP na magsisimula officially ang full alert status 12 a.m. ng Sabado. Ang full deployment ay papatupad ng alas 5 ng hapon. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Alan Rayco, bagaman wala pa silang natatanggap na impormasyon sa rally permit applications, maaaring mag-rally sa mga designated freedom parks na walang permit, depende sa kasalukuyang patakaran. Mababawasan na ang pag-ulan na dala ng LPS sa May Palawan sa pagkilos nito papuntang West Philippine Sea. Hindi ito inaasahang maging bagyo sa susunod na 24 hours at maaaring malusaw na lang habang nasa dagat. Maaari pa rin magdulot na ulan sa Visayas, Mimaropa, Bicol, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. General fair weather forecast para sa Metro Manila, maulap na 32, pwedeng uminit ng 41. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
0: One Balita.
1: Sa 87.5.
4: Sa bawat pagsikat ng araw,
0: iwagayway ang pula at bughaw.
4: Nagniningning na mga bituin.
0: Ipagmalaki ang republika natin.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
11: Ako si Juan.
12: Ako si Juan.
4: Ikaw.
0: Ako.
4: Tayo.
0: Ang bawat Pilipino.
4: Every Juan.
13: Ako si Juan.
0: At ako, ang boses mo.
4: Ang boses ng ating republika.
1: Republika.
0: Sa 87.5.
1: Republika
14: ni Juan.
1: Republika ni Juan.
4: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
1: 3, 2, 1.
4: Siesta ka lang dyan.
1: Daydream with me.
4: Dito sa 1, 2, 3.
1: The perfect afternoon music.
4: Na relaxing and romantic.
1: 1, 2, 3.
4: 1, 2, 3.
1: Music for you and me.
4: 1, 2, 3.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: 92.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
2: Ate, palista muna ha.
3: Na naman!
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
4: 1-2-3.
0: Music for you and me. Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
0: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya.
3: Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
2: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
4: Your pride.
1: 87.5.
2: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
2: Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
4: Music for you and me.
2: Sa 87.5,
1: Republika ni Juan.

0: Juan, may challenge kami sa iyo ngayong Burmans.
1: Huh?
0: Magbigay ng isang ngiti, magpasalamat sa isang tao, at tumulong kahit sa maliit na paraan. Dahil minsan, ang pinakamagandang regalo, hindi nabibili sa tindahan. Merry Burmans, Juan! Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Inaasahang sapat ang budget ng Human Settlements Department na $5 billion para mapatuloy ang programang Bunang Pabahay sa mga Pilipino, pahayag ni Representative Julian Baronda, Vice Chair ng House Appropriations Committee. Sa pagdefend niya ng budget ng DHSUD at attached agencies sa deliberation ng National Budget sa plenaria. Sa PNA, sinabi niyang may gaps at hamon sa pagtugon sa housing needs pero itinatrabaho nila para maabot ang targets. Layo-anya ng shelter agencies na bawasan ang housing needs sa bansa mula 3.7 million units sa 1.13 million by 2028. Balita overseas, na recover ng rescuer sa Nepal ang 4 bodies mula sa tunnel ng hydropower plant habang tuloy ang search operations doon. Ulat ng Associated Press, 3 linggo matapos ang pagbaha noong 1 buwan, tuloy pa rin ang paghahanap ng mga nawawala. Sabi ng Nepal Disaster Management Agency, 5 pang labi ang natunton sa ibang lokasyon at pinapadala na ang equipment para ma-recover ito. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
3: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
0: Tuloy ang delightful afternoon
11: with more music, your music, music for every Juan.
0: This is Juan 2-3.
11: Juan 2-3.
0: Music for you and me.
11: Juan 2-3.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
0: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
3: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
4: Juan 2-3.
5: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republikani Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat.
4: Juan, mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5.
5: Ang Republika.
4: Republika.
5: Republika ni Juan.
4: 87.5.
5: Republika ni Juan. Gising, Juan! Kita ka ni Boss Jan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
4: Juan 2-3!
6: Juan 2-3!
4: Music for you and me!
6: Juan 2-3!
4: Sa 87.5, Republika ni Juan!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
3: Ang pagsasabi ng salamat, paghingi ng tawad, pagrespeto sa nakakatanda, o pagtulong sa kapwa, mukhang maliit na bagay. Pero kapag paulit-ulit itong nakikita at ginagawa sa bahay, nagiging bahagi ito ng pagkatao ng isang bata. Kaya mga magulang, hindi kailangan maging perpekto ang pagpapalaki. Ang mahalaga, araw-araw nating ipinapakita ang tamang halimbawa.
2: Paalala!
3: Para sa ating mga
2: munting Juan!
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kapan!
1: Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Itinulak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagkakaroon ng Expeditionary Navy para ma-secure ang mga barko at marino nito habang tinatayong muli ang maritime industry at naghahanap ng mas epektibong paggamit ng malawak nitong maritime domain. Ulat ng Inquirer, sabi niya sa 3rd Balangay Forum sa Makati City. Anya, hindi lang ito tungkol sa pure profitability kundi sa dami ng reserba at sa kapasidad ng mga reserbang iyon. Inutos ng Malacanang ang pinaigsing work hours sa government offices sa September 28, ulat sa BNA, para mabigyan ang mga empleyado ng oras na gunitain ang 34th National Family Week at Kainang Pamilya Mahalaga Day. Ayon sa Memorandum Circular 136, ang trabaho sa executive branch ay suspendido mula 1 p.m. September 28. Sa klano utos ang lahat ng government agencies at instrumentalities sa ilalim ng executive branch, kasama ang government-owned or controlled corporations at state universities and colleges. Ako si Grace para sa One Balita.
1: Juan Balita.
0: Sa 87.5.
7: Ako si Juan. At ito ang 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo natin ang kinin,
0: ipapagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: Republika.
9: 87.5.
6: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
0: Bit-bit ang papel at ballpen.
1: Pati gitara ng tropa natin.
0: Nakakabuo
1: ng awitin.
0: Kaya gawing maabuluhan.
1: Habang nasa tambayan.
0: Malay mo, sumikat yan.
1: Tutok na.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
4: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
5: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
6: Wag na!
5: Ito naman, ang cute ko kaya.
4: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
6: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
7: Do we wanna get rocked?
4: Di lahat ng tambay,
8: walang magawa sa buhay.
4: Tanong mo sa kapitbahay.
0: Kalye ni Juan!
9: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: ang tini ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
5: Your pride.
4: 87.5.
0: Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.
6: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
7: Kalye ni Juan.
8: Kalye ni Juan.
7: Sa 87.5.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: per months na, Juan!
1: Alam na natin ang ibig sabihin yan. Mas maraming tao, mas maraming biyahe, at mas maraming traffic! Kaya tandaan, hindi nauubos ang pasensya kapag mahaba ang pila. Hindi rin nababawasan ang respeto kapag mabagal ang trapiko. Dahil ang tunay na Christmas spirit kasama sa kalsada. Merry Bermans, Juan! Ito ang kultura.
2: Kultura.
1: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
1: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
1: ni Juan.
2: Juan Balita
3: mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
2: Juan Balita.
4: Forecast na tumaas ang presyo ng petrolyo na hanggang 10 piso per liter sa susunod na linggo. Ulit sa PNA, sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Bella sa press, maaaring tumaas ang diesel prices na mula 10 pesos hanggang 10.50 per liter. Sabi niya ang presyo ng gasolina ay mula 4.50 at 5 pesos per liter. Tiniyak ng DOE na ang domestic fuel supply ay nananatiling above regulatory requirements at tuloy na binibigay ang subsidiya sa qualified beneficiaries tulad ng PUV drivers. Nanawagan ng Malacanang sa mga grupong plano magprotesta sa Lunes na panatilihing mapayapa ito at iwasan ng karahasan. Ulit ng GMA, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na naghahanda ang pamahalaan sa posibleng development sa mga rally na maaaring isagawa sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Sinabi niyang hindi hinahadlangan ng Pangulo ang kanilang pagtitipon at freedom of expression. Hiling lang ng Malacanang nawala sana ng violence. Ako si Grace para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
2: Sa 87.5.
5: Ito ang Republika ko.
6: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang ating Republika.
2: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
0: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
3: Bit-bit ang isang gitara. Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta. Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila papunta sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
3: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
3: Sa 87.5.
0: Republic.

0: 87.5.
1: Ito ang Republika ko.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
4: Nandito na si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: your music. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan.
4: Kalye ni Juan.
0: Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
1: Huh?
0: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad. Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa.
4: Di mo na kailangang mamasahe.
0: Tutok mo lang sa aking frequency.
2: Sa 87.5.
0: 87.5 ang address ng ating kalye.
2: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
2: Sa 87.5.

0: music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Juan!
3: Mahalaga ang mataas na grado, pero higit sa grado, gusto nating lumaki ang ating mga anak na marunong rumispeto, marunong umako ng responsibilidad, at marunong makitungo sa kapwa. At ang mga aral na ito, hindi lang nakukuha sa classroom. Nagsisimula ito sa hapagkainan, sa usapan ng pamilya, at sa halimbawang nakikita nila araw-araw sa bahay.
2: Paalala!
3: Para sa ating mga
2: munting Juan!
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kapag!
6: Balita mula sa Republika ni Juan.
7: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
6: Juan Balita.
7: Juan Balita.
8: Winelcon ng Children's Rights Advocates ang approval ng Kamara ng Children's Social Media and Online Gaming Safety Act. Pero wala sa Inquirer, may concern sila sa provision na nangangailangan ng parental consent sa pag-access ng social media at pag-restrict sa short-form videos. Ayon sa Child Rights Network, maaaring lumabag sa karapatan ng mga bata ang blanket parental consent requirement. Hindi lahat ng bata nila ay may non-abusive o available parents. Dagdag nila, maaaring maging hadlang ito sa paghingi ng mga bata ng tulong online, particular sa emergencies o mga sitwasyon ng abuse o trafficking. Pinalawak ng GSIS ang emergency loan assistance nito sa halos 8 billion. Ulit sa PNA, makakover nito ang higit 317,000 members at pensioners sa 16 na lugar na apektado ng nakaraang mga bagyo at habagat. Ang loans ay may 6% interest rate computed in advance at payable over 36 months. Ako si Grace para sa One Balita.
6: One Balita.
7: One Balita.
6: Sa 87.5.
9: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag. May

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating ang kinin,
0: ipapagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
8: Republika ni Juan.
6: Republika ni
0: Juan. Let's go back in time.
1: Welcome to the time machine.
0: The time machine.
1: Balikan ang nakaraan
0: sa Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine sa Republika ni Juan.

0: 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Dumating na nga ang pinakahihintay nating panahon, Juan! Ang Burr Months! Mga ilaw na kumikislap, mga tahanang puno ng ngiti, mga pusong excited sa Pasko! Pero higit sa dekorasyon at regalo, ang tunay na diwa ng Pasko ay ang kabutihan sa isa't isa. Kaya ngayong Burr Months, dagdagan pa natin ang pagbigay ng saya, pag-asa at pagmamahal. Dahil mas masaya kapag ang bawat Juan ay sama-sama. Merry Burr Months, Juan! Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga pagawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Inaprubahan ng Kamara sa final reading ang bill na nagpapalawak ng coverage ng espionage law. Ulat sa ABS-CBN, kapag pumasa, mag-apply ito sa mga nasa labas ng territorial limits ng bansa. Pero sinagawa ang krimen sa loob ng Pilipinas o sa isang Philippine ship. Binigyan ding kahulugan ng espionage na sakaw pang paghawak ng classified matters na walang otoridad at maaring makapinsala sa Pilipinas o magbigay advantage sa dayuhang bansa. Inaprubahan ng Economy and Development Council na pinamunuan ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang revised implementation timeline para sa North-South Commuter Railway Project. Ulit sa PCO, sa pulong nila, target ang first partial operation sa December 2027. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, na bago ang timeline dahil sa pag-iingat sa paggamit ng pondo, challenges sa procurement at issues are right of way. Ang second partial operation mula Malolos hanggang Clark ay sa fourth quarter ng 2028. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
0: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
15: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
16: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
17: The best of the past.

0: more music. Your music. Music for everyone. Hey, 87.5. Republic 91.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
1: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
1: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikan Juan. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit. Huh? Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
1: Huh?
0: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
1: Uh-huh?
0: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan? Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kapan!
7: Kapag may problema sa asa lang anak, madaling sabihin,
8: dapat ayusin niya ng teacher.
7: Pero tandaan natin mga magulang, kasama tayo sa pagpapalaki sa kanila ha. Ang paaralan ay katuwang natin, hindi natin kapalit. Kung tuturuan natin sila sa bahay at susuportahan ang mga guro sa paaralan, mas malaki ang pagkakataong lumaki silang responsable, disiplinado at may malasakit sa iba.
3: Paalala!
7: Para sa ating mga
3: munting Juan!
4: Welcome back, back in time, the time machine. Tugtugan ng nakaraan,
9: music of the past,
4: on the time machine.
9: Dance.
4: Republika ni Juan. The time machine.
10: The time machine.
9: The 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipapagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
8: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.
9: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
10: Hayaan mong ako ang makasama
9: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
10: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
11: Wonderful tonight.
10: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station,
6: your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
7: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
7: Wonderful tonight.
6: Wonderful,
7: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Juan, aminin natin, pag Burr Months na, parang may magic ang mga tindahan. Huh? Biglang may gusto kang bilhin, biglang may kailangan kang i-check out, biglang nawawala ang laman ng wallet mo. Kaya ngayong Burr Months, maging matalinong Juan. Mag-ipon, magplano, at siguraduhing may matitira para sa tunay na mahalaga. Merry Burr Months, Juan! Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagotaguan, Chinese garter, palosebo, Holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
2: Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
3: Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
3: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
0: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
12: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang. Ako ang bahala.
13: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful. Wonderful tonight.
12: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 92.5 Republic Anihuan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Matutulog ka na ba?
4: Eto, nakahiga na.
3: Dream about me.
4: Ayoko bangungutin.
3: Ouch naman.
4: Joke lang. I love you.
3: I love you more.
1: Uy, kinilig.
0: Wonderful tonight.
5: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
4: Juan? Mula sa Republika,
5: ng pula at bugaw,
4: pula at bugaw,
5: at nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station,
6: your pride.
4: 87.5.
5: Ang Republika.
4: Republika.
6: Republika ni Juan.
4: 87.5.
6: Republika ni Juan.
7: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
4: Wonderful Tonight.
6: Wonderful Tonight.
4: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
3: Juan!
5: Mga magulang, baka hindi natin agad makita ang epekto ng bawat paalala, bawat pagturo, at bawat magandang halimbawa na ibinibigay natin sa mga anak. Pero darating ang araw, dadalhin nila ang mga aral na iyon kahit wala na tayo sa tabi nila. Kaya habang bata pa sila, turuan natin, hindi lang para pumasa sa paaralan, kundi para maging handa sa buhay. Dahil ang kinabukasan nila, nagsisimula sa atin.
3: Paalala!
5: Para sa ating mga
3: munting Juan!
5: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
4: Wonderful tonight!
5: Wonderful tonight! Sa
4: 87.5.
6: Kiss today goodbye. The sweetness

0: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang pula at hughaw. Nagniningning na mga bituin, ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating Republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5.
8: 87.5.
9: Republika. Keep
8: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Lampa,
3: uhugin.
2: Pangit mo.
4: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
5: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
6: Wag na!
5: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
6: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
7: Happy weekend! Tama na muna ang worries.
8: Enjoy!
7: And make memories.
8: Weekend Republic.
7: Weekend Republic.
8: Sa 87.5
7: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: "Pre, sabay na ako ha."
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Naku, oras na para sabihin, "Ambag muna bago sakay."
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw!
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5
4: Republika ni Juan.
1: Self-care is not selfish. It's necessary.
0: Happy weekend, Karepublika.
5: Weekend Republic.
0: Weekend Republic
4: sa 87.5
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Juan!
0: Bago matutong magsabi ng po at opo ang isang bata, natututo muna siyang makinig sa bahay. Bago siya matutong rumespeto sa guro at kaklase, nakikita muna niya kung paano tayo makitungo sa ibang tao. Kaya mga magulang, hindi lang paaralan ang nagtuturo ng tamang asal. Tayo ang unang guro ng ating mga anak. Dahil ang magandang kinabukasan, nagsisimula sa magandang halimbawa sa tahanan.
1: Paalala!
0: Para sa ating mga
1: munting Juan!
0: Weekends ay gawing makabuluhan. Recharge your spirit. At gawing worth it. Weekend Republic. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
15: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The best of the past.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republic ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republic ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Life is short. Kaya grab a friend at going happy ang weekend. Weekend Republic. Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
1: Juan?
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Kapayapaan at mga simpleng kaligayahan. Gawin mo tuwing weekend yan.
2: Weekend Republic.
0: Weekend Republic.
2: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo, Juan.
1: Kultura.
0: Kultura ni Juan. Noon, ang weekends ko ay puro tulog. Ngayon, may mga anak na ako.
2: Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.